0: Oke, Sam. Hanya lagu tadi, Sam.
1: Oke. Nugget.
2: Amat mayo ang plasa kami dito na namong tapo.
1: Oke, Mar. Oh.

nyenang sayu hadi kalau tinan. Mangsa pesat-pesat kuman dadah. Mangkelo mangpanok deh kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Beli uma, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli uma, tepedung.